Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita to prindang. Ato ya ulat-lat. Woo!